magila mo sana dumalek nan bay na law sumalay wo yes magawlo eh dumalek